0: Duha ko sa aning itong kada sa rova lang nanta.
1: No.
0: Promise.
1: Promise.
2: Emi hum tha abadu eku gavuma ba utuvi.